0: Tamo le ua mea asa, ane se te whale moe, back to the island of Savoy. Ya awai o le ale e fia o I Savoy, au mali tato taimi se fulu mali tasi nei minute, ua te ai nei le se fulu mali lua, te a vatu lava le fe au le a wha mole mole.
1: Lo ya filo pita nuu, a e manatu o yeini lo ya filo fale e te tawona li ipotia. O le ala fatu se pusa maua fua me mea e te pe I nai lo ya fi, sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, Pe wala au ili tasi toru lua ANT, tasi toru lua lua ono valu. Whatanga ina ele malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
2: Station sponsor.
0: Tala retau o lea suolo to ulu solo ti munga mama. Ili mamafa e au ba oa nisi vaenga o retato a inei. O le tala fia fia o loo mafana fana. Lua suma fati ke ri li maolunga vevela o le vaenga moata e au lua suma fafoti ke ri se fulu ma le valu lona mawalalo o showers of blessings tai au le na ele uniti munga mamafa e ma ulu ulu o le aso tofi te tele yo ti munga ai tu maulava lona mafana fana ole tala fia fia ole weekend oka langi lelei susulu mana ia le weekend a toa ia ole tala na a o se a o onga le ai le tele o ta avalien la bevea nil tai au tuis iau tu ai mai nei ole du lava le a le e fau tua tu ai lava a e malie A ti munga, wale ini ta avale la vevea. Ai a mana ia fo ina le lao fie. Ia peo ina ai e fai fo ilele e fa ali fo ili mita vale. Ia le lana poloka o mai ia. Ia ta avale saulea mai o lava ia Ipswich a. E tu langa na ia fautu atu lava au. Wa masa e se. O le ma ulu ulu le iai. E ma ulu ulu. E te susu ai. E masa e se e fo ima le awala. Na se fautu wanga lava a fa a mole mole a lo sa. Ia o fea fo I tupe o la atoe whaiga tue fo I nga vaenga ai pe o tūlanga nā a le tala fie fie e mawhana whana o le vai atu I whafo nei le tātou bodu whasara lau o le ele ai mase ngā se o le foile o le tua I pē la varsa vili ai le ai mase vaenga foile o e vai atu ai I le lā ai le fa I wha malu malu a wese la e hawa oa ai pe o vaenga au le mawhana whana ia wai e isi aso e matua I susulu le lā kale malulu ai o nei se le mafana fana ai pe vona pa la si mai ti munga ai e se le mafana fana e se le ma e te li upo le upu ma li e ave I le taulia Queensland ya ai o tangata I Queensland na fiola mai I Queensland pi o au a ma sangi le tau Wa masani e teine iwa e a. Iwa taimi o timu aisa. O taimi wa foilele wa matua I sau le matangi a. O le malulu a. Iwa e o ina fo I e. E to fo ina I fo ina le po le ale. Le fo ina le malosi vo I lele o lo ma fau fau. O I e tūlanga wha apea. O I le wha apea o le a. Ba I atu lava o lae. Vo I lele o timunga. Ya ele fulina le vaing vulila ale apena cha mai tie pia apena cha mai tie shushu oma ele ni fa amalu a pio pio a mai ne cha mai tie vuina e wole ni ole o yen li of ma fa na fa na ta tu la ta pena yo le vaing na china vaing ala na china che le yo tala ile a sho a ai si va tu mo mo ale breaking news le ne le tai ha o le so le a matai ia le fontanga vuina le palemene a ile a Samoa I sisifo. Ia o Samoa I sisifo a wala o la ua wa umasuifo ia o neile tae au a o le breaking news. O le news lea a se tasifo I o tamaitai fasalau le ilua a me sene ua mae a tulinga o le fasalanga o Samuelu fapea fo ilona faletua ia siwai kepi. Lua sifu maleono masina o Samuelu ae fa masina o siwai. Ae o le afionga ia Lise Marie Schmidt ua discharge without ia conviction. Ia fa Samoi fo utoulanga o la ungangana lea. Fa maliatu fa malulu watu. Discharge without conviction was a lot of my nail all to at all. Ile so ole fai ungalea ale fiunga to my taifa masino o talasa po talasa atoa sa anga. Yeah, ole breaking news not at all. Ile so la so lulni ya. E si pe fo oto. O li mai ni o tau sanga talu no maliu le atali nei. La so lua siutasi o aperila I le tau sanga lua afe lua siutasi o le hit and run. E le itu tangata lea na la vea I si alo nei. O si alo nei. E a onga le universite. Na se fo inga toi au talu watu toi fa manatu watu langa. Oh, lima kau sanga. Ale loka yaskamo samuelo. Ya lea la o tatala nei lea so wa a matal fontanga a ole se tala fia fia yo foi o a loka uma male fale tua ya la po hai la tau si si fana a pela ole vanga si tala fia fia na al tu langa na ole hit and run o lea la su ele a mio tonu e sa ili le a mio ton ka ko sole ma ko ale fia fia ka ko melo sa ili le a mio ko At fisili la, a faila oso walo lea a, pa a faila olo walo lea, ke manga o esue. Tatia, lea I se mea e tupu leini vevesi leini wanga, pe ana tūru tangata anda a, ta alofa. Walanga tusa, ele o se faalave lave na faamuemoina. It was a pure accident. Lea oso tuile ta avalina, lea lima fuanga lere ku. La vai pila o vaenga na o le to e tau faa matali e duvo ina le a le mafu anga o lima kau sanga soli ia mkau kia ia le na only in Somunda ia lo tala fia fina breaking news na le asa lua sumo le ono lima 2026 uyo lima kau sanga le kwa maua le vaenga ia Hey, oi fela ufai pele angkeri o kupio kong lo fai pele shu ela nga kalian faia but because it's tofu ma o to walo matato fa now fai o se melen fai elem fai no fo no fo e ti nga se ole a fo ine ye o le luma nai o si tamama si tina fa moy moy umana aveli si ola halo wa fa pene wa wai uma le universite le NUS le sa ye si atali ile o tu au ya au wale ai ya le lo por kasina pa le mio sul ba me nga ka ke le lo o le a foile le na o le atua si le fia ne ya lo e ui la vala ile ai ka un ka ho sa ile yo Se ole va na breaking news la na o tayao ia ole state of origin ole o talonga la vai el va o Queensland ma New South Wales yo tayao la le ta alo ina ifia fo I Sydney ya o tofu uma lava au ni lua ya malo a tama fa na was you tato what you know ya o ifo ile va lua ifo tayao ya ai nga wa o ta mama tina o ta mama le si va ngal fa na o lo New South Wales ya tina ma le si va ngal fa na o Queensland ya Wotele, wakele ki vi wakau ai ifa fo ya so fa pene ya. Ma u alto o vai a tonga TV a la el mem a la e pekoro ko fa ka wa ya wala nga tasi na ole na tasi ta longa a la le isau le si lua ya a ko le liu ko le hang ko mi le TV ya per ba nga na ta yao a fa li ta talu a best team wins a ya fa mer ko ingo fa fa mer sho ko ingo nga mai kisa ma lo alo fa li fa ko sa Isa wa lono winga la avo ingale awo ni fa mko fai ya se va ya tapo ingal na sa mo yo a try lo la va wa ese la va ye tala ilungo le ai ese fo itala ilia fo ile la le ili tain fo ngalo talonga ya pe on tasina vaenga ya tayao

0: E toi fa talo fa chule pa ia mal mamalu le tatu tinu um vai fo na mo mai le tatu fiso tainga le fa wa winol tatu tau tuol ni la vaso le aso lua le aso lusu ma leono o le masino me lua afe lua su ma leono le tau sanga talofa talofa si o alofa ma lor soifua ma le langi e mama um vai fo na tatu tue fe iloai fa wa o le tatu tau tua ma le ni la va taimi o le tau le lua se ia pa ia le fa o na tatu tau ma wai lea tatu pokalame ma le tatu tau tua ni la va fo I lua I tula o le tatu talamasani o me o lo tupu sa tupu o le atu tupu Ia ale ngate lea o le tatu pokalame. Spesso tu inatu pe a talele. Tale tolu o le tatu pokalame. Na si tatu toe oe asi asi. Ile amatanga ina mai o le tuto tasi o si o tatu tinu isa. Mo ma o le vayaso lea. Ia o le vayaso lea fa ilonga ai. Le tanga vai o si o tatu tinu. Toe sisi ai le tanga vai o si o tatu tinu. Ile no fuanga masani. I mulnuu pe ona silafia sa moa I aso mawae e o mai lawa le taiminei o I nā lawa le nofuanga tutasi ua fai iai I a whaamoemoenga umma le atinuu I a ona o se aso sili ona tāua ma whailonga ina e sa moa na tutotasi mai ai I le whaafoina o lona ia lava atinuu ma pūlea e ona ia lava tangata. Le tasi iwa ono lua pe ona tāua I tūsi whaamaumau ma tūlanga pe ona iai na mataina ai ona tūto tasi si o tātu tinuu ia ma whaasolo mai a se ia o mai le taimi nei. O ese ese ia tausanga ese ese fo ia Pāle mia ma I la tau e o lo taita ia fai ngā mālo e se I o mai le taimi nei. A tu mau lava le whailonga ina o le sisi ngā fua sa moa. O tau nuu le upu fua ilea ma sani aisi o tātu tunuu. E se a fai ngā. A tu mau lava wha vai. Tu mau lava aso wa umana tofa ina e sa moa. Mo lana sisi ngā fua e whailonga ai le tuto tasi si o tātu tunuu. Ae. Tu mau lava. Ese tausanga, ae tu mau lava. Ia o tu langa na peo na iai, le mbata ngofio le neifoi, vaenga o si o teatu tinu, e le mafai o na avesea. O le tala o le tolu, la ta mfai atu, foi la ufenga luenga, ia e tu inatu foi nai vaenga e fai loa ai. Ia le tu langa foi peo na tu amata ina mai si o teatu tinu, I tausanga vae, Pulea Siamani, Pulea New Zealand, Pulea Britannia. Ia, se ia o mai lawa le teimi nei leo o tuto tasi na ua o mai le tausanga tasi iwa ono lua. Ono sumalfa, fai longa le ono sumalfa si o teatu tino se ia o mai le teimi nei o te fatalo fatfo ila ele ma vase lua mal fatua ya Victoria te alofa Victoria ma lo soifua
1: ye ma no soifua na o fiong sa ve ya o te fata lo fatfo I tato le au pa angam tato wo lo fa funga funga mai I tato plokalami ya o le fo yo saule ma vase lua ya ai o se mai fa funga ni ilia ini pese manat faso ala ofenga luenga ya man pese mon na foi ya talofa talofa lava
0: malo malo ya ole chele o vaeng lo tu la I mai ne vai tai mi vitori ile ngacha ile tu langa fo ile o tanga ta vale ina istasio o tama fa na o jo ta tu no ile loi sydney po melpone ya ya ole fo ye chele ni sio vaeng lo tu ia ia alo matama whanau si o tātu tunu mai I atu nuu I o le au asia. Pe o fea e ale atu nuu nā le maua mai aini si o maliliu. Ia, o ia lava tūlanga e tātou te whanau no hai, wa e I tuua, e I aini tūlanga whape e tātou te whanau moe. O ia I alo matama whanau si o tātu tunu, pe tia iane, ia e whape lava soifuanga. e tātou te momoea mamanu ia e sau mala e tia ia o teimi nei o lea ua I limo o limo malo o le malo ia I la tau nei so lia tu la fono a e peia o le aunga o mea nei tupu mai o fuala au fasaina o le tulanga na ta ilo ia iso silafia Victoria e tulanga ia
1: ia e sa whanoa ina lau whasora e Ole, ole, simene o fano fa perma to tasse comme qui que ça mole la vea. Elle est un gai kayao. Ole vo e ko lua. Ole fo ko saulis va fa ta bien al ko kasi, you know, de la vea. Ale un gai kayao fa e fa me ko lua, you know, e ka ilo e vo lo fo mo meo. O tala e sauli media you don't know po ai sa pea.
0: Esa esa o he to lua. To lua I la tauna e aile o le au le ta ua swafa a e o na o manino mai a na ufa sau ilunga o le upenga tawailangi I a swafa I la tau e o lo a afia ma e fo o mariliu I a tulanga ia a e to lua
1: Ia e to lua tamai tsa moa langa nela mong sa wale nga sa wale fo I mali ngua I can't mention them A leng sa kasi ni meo lego sa wailunga o peng failangi ya I e soafa ya. O awo ngufu mo ma fau fau hape ya. I never thought na world e o inka meki sa mo hape ya. Fai mea ya, you know, ka o le. O I ngolo kala fangani ya. O le la vea imo meo o fanga a e. Mi papinga. I never thought. If I can make some money, me yeah, le lava, se se lo manoa un manato, ele fai longanga ele ngangkanga ka, my fafu le fuleo lo lava, ane si me, ane ko fai kawe ngi kaiao, o ye ka kangang fai kai fa mai pole ali me waka wai samoa, ah, aya fui lingo. Ai ole mena ke loa po ele sel ele a fo ilingo e si fo ila ba kaunga nga ale ela ba sa wa ilunga me ele pa penga ka ka mai fa ole fo ya o me e sa mo la fo fa sa mo e ka ka ye ka fanga ma liwa I me e ele nga ngu mai fa fo ya le winga la la kala po le ar me la fe ka ye fo e ole bo sa wa wa pa mai o O kangaka mai ngē Australia. Well, that's fair enough. They're from Australia. Ah, yeah. I nela koe sauka mea mununi. Ole, ne kala mununi. O kamiki saamu, e ko olua. Ko olua ia, I think one died straight away. I ole sila leo koe mau mununi ifo. A fo o lai mani ufo, ye ka iloa iei. O kore meo kare iloa, me leo media fo inga le. Because there's a lot of fake stories for you, you know.
0: Yeah, malo ole tulanga na ole orta o sofa. E ole wo sau sa ai lunga le wo mai. Ya e mfayo no o ya ise le ol time nei. Ta tia pe na e wo la to si le fia le tau failo fo ia tulanga. Ai or tulanga na ya e le o a wata to te fi chai fa pe o ta wi sofa sa mo. Yai, ia tātou malama-lama le leila. E lefa pēa a whaina sa mi Samoa a tau se intia, tu lou lava.
1: Yeah.
0: Leai, a whai lava le Samoa, tau a Samoa. Fa pēna so se atunu ua le lalolangi e a fia se wha lavi lavi. E a fia lava le atunu e sa wai. E su e lava po fe le atunu e sa wai. O le tulanga la na awane, ia tātou malama-lama le leila tulanga ia, o na whaingo fia lea, o na ngaruenga na Ali malu al malo, la tu te putia mea, e tupu ia la tu te suea foi, po fea sa wai lea, au hai sa wai fea lea tunu e sa wai, ia e sau sa o ailungo leo penga tufailangi, sau sa o fo ilungo o TV matulang fa pena, ia manuspepa, ia lipoti, ia mai sa o lava. Ia o tulangan na peo na iai, e te tonu foi o Australia nei, ili leile ia Australia, Ia e o'o lo'i tūlang whapea, ia o a fia I lo'o mta tau. O le, Olha bem lá vai Silia eu não fui fia o nesse cheche leta do te ao mauai. Onna e mo ilá vai ele aí se tu lang fa pe o mai mau no soi fone si e tu lang aí ole o o marol maloma tu lou fa nga ia ia la o malo si tu fanga ia nisi ma fa pena. A olola I le fustete tua ointa tauma le siatu stete. Ia ole nae aluo so fainga o fale fie fie fa fie fie. Ia ma meo fale oloa. Ia o mea fa pe le taun tupoe ye tulanga. Ia pichai. Ia o mea lava ye le mfayon tatu tau fia. Ile mfayon o yes tatu malosi ono lea. Ono tulanga o tupu mai. Ile mfai, le mfai lava estasi. On the tough year, and if I feed out it to like my, it's a bit of a penny.

0: motu a le fo a ve ye lisi upuna sala fai ya pe a cha usa fo i pe u a tu fo la si si tu pa ma fo fo le fo de le fa nga le le yo cha tu a finga nga lu tu la nga ya tu sa o sala fai o le se up fa lo lo fo ya cha a instead of for o cha usa fo i a cha sala fai a mo tele sala fai wa ila le fingo fia na avel tu langa na mo tele sala fai ele mo faila na ver le mo tele sa fai
1: ah ai
0: mana ele mo le avel le upu na mo tele sala fai tu se upu fa alo alo
1: me si di levo lo cos but 10 years ago o ke manga kuala vare ko ulo ai ya e mo kan ka ne o ke faia ka ka ula na ka ika samoa you know it's something get it if sitting here nga upu ah an me la le levo ulo Papi, we kafifi le mala sao pa le mail of city le wing on it. But I didn't know, you know. Ale la wo lo lo. Life up there, sala faye se si piko sa vaye like sale longa me fa, you know. It's part of sa vaye. But I didn't know sala faye sa vaye lava, you know. Well, I'm glad I le wo found out ke le ame ka ke le. Ka ke le lo.
0: Yeah.